0: Dorobore ya.
1: Fende gwe, faramwi, anyon pakil masare sumunyi, ne nansari, wosago iki.
2: Dorobore ya, emisyon kati,
3: abuhi pelera,
2: buawal ke pelera, ankele kula,
3: enna punya.
2: Dorobore ya, we sinyo ya baro ledi,
3: kape,
2: kamben ni sabati ni giruwa lise do na anna gemana kone nyamenta.
3: Woki asole FM le la wati bela denina.
1: Dorobore ya,
4: emisyon nara,
1: nara nyo sari, wone blini rafi roma, fuko dende kirin kirin me rafi, fe nere soman re minima, adengima,
4: sole FM ne.
5: Thank you.

0: tabarikala alhamdulillahi rabbil alamina mubar bindalang khaybu tuni ifan khaybu tuni khaybu khaybu khaybu barkakira beto tan nabi nanam finni ibrahim khalil marara mara khame ikay mara o ndareki ah bala nara akulata il fait même pas 90 cm ya yo pe a dun kek na gbera ala do ko men na ki na tuli nan tun toki wala la fuma didi klabantiki mara kay bu ma auditeur coupé na xam birin tul mati wona fi na xam mu yitu andi ma tribi traba ay ko non na kulun ma auditeur yi ifama fi na ngi tadi ifama fi na kan na badi na lamane ka ay bela denen kondon ka fadan na radio la radio mento kusule fm kay be fu kay fu fu libra kamala ka sangi fnan kondo sangi bidana sangi bidana sangi bidana wa fala madam konde be ado ko bori hakke mu fa sen ram makoyi dunya se brim be sun nyeme nyeme kui nana na marakula ngirira akalu ki marakula ni ina ka kenda di say nakiri na ka su population nyoy ido ko bori nyoy imune ki na muno malandede na muno malandede madam konde ki marakula ni ibar nara kulang nakrim minima kan kan no tigi kudu ya kirena itondi mara badu fu hakanara hake la fili nando manya meta na sibrimbe la fili no iting nara tanka mu fantandi ko la iting na meni tanu etanan na ki baita na ngaji nara baita ngundi bara fala ayki ne onu zeji gajire ayo
1: la do not
0: ba so rebu na so rebu so ko tana mo ma merci maro bin ka bu ban kling kli fala mo bori kli fala na ka la do no ibar so difference afi mo taji
1: la do no to pale
0: wule
1: ade
0: wule
1: kangé kawal to radio sole fm ba ngo prima hele ko ka kle ka belo pe kle 93.5 na wakati ka ko man 3w.solefmguinee.net ba gake ka katuga ka kalu ka balu ka emission hi yon la ho foki ali ali bala musa ko liba liba ah lai do no i ka kama tule pou tule pou nga mo ya gama ntala le nga to o juro talo pe kle bolu jo ani ma massage on wo pa debo
0: eta na kolonko ba nga ga minute na yira mi xedi
1: ntom bi da fevlari
0: ade
1: ali massage sare
0: ka ka ka savun uti bra kolonji ko bare dang fe be yo munakui bay to amma to sinemu yati sa a balaga baqi a rasra se baqi police fa kay hay to munu nato mbe yo munakui ina fale be khira kara isa bra hi tarana ngonyi to na gam se se fank ntama ntangana massage sare vi mo ma mi sen yanna asabira khine meni abira pi abira kana bira fuwa mala rakella go digi bimbunda a pin bimbunda fato digi fuku na na mabeki digi fuku na na mabeki nguru ye fuku ali sankri nara na digi fuku leto imo bira ina fale be gira kala imuna niyama prr ibas ke tara goni prr ibas ke tara goni isa bira gina ne na ki pi
1: la you know
0: ye no go
1: a de gese gena nara ma fanga ye miso gese ge emission na daga no araba soleil levant nta marfa be rafiq yera ko ku fa mu dohi ya me da ba na wanga ya ma meti me ni kirena a wan sigana sigene kono he na ka wala no wali manya sabira kana abidi astaghfirullah kanta sabira beno
0: foye yandi ora ya ye kan ko problem nara paske ira binya geja ye mu gidangal manakan dedi nakan dedi jelefu ya male bak frin malangi na poana na kiringida ya me tangadum ma inde nam mi makat me ge foye benda kui ira kara
1: le dno
0: se manke rima fumba kli kana fe ira kara imu mari ri tara mago nan tane na kan nakina ka fefe mura fanta ma
1: yesu ha
0: deba
1: la du no
0: yo
1: mo kele la bo ya ba noa da tokunye dia yala la wotre du ho ngo makalo pe kelele ka gudu ma wiye ya hulena yala ti kwa ma wiye ale ko ta gal ma man na ma hal bo nu kele we hakle akaba yala la wotre mu akaba yala la wotre mu adama yala la wotre mu kana hakle ngol we yayi me yatne egore ma tinatna ma kwanga palma eto yala lawo bai yala kwatonoti ya ma wieti ye ga nuinye na wo trezo ya bale gila hunye taka kana do yala lawo tanwa ma wie dad kalo ya ya pleti ya nu ya li apalpreya tiaka dinu wala wakanu kleba me ni apa eto el eto e yala holi ya pang yala holi ya awakati e manga yala holi namu ti mane e mawiye e laiduno mato deba afindir na randa mri na kan alla khalifa lama wulla mane ali nakay mufarfa wuma wulla mane wonna binja parce que wo ala binja lo kede wo mu ala to ala nu aflagne anaha aime ton prochain comme soi-même c'est-à-dire iri ibore rafan alo yete kan ibarato parce que won tana won bore toma won na ham batu maneki na sembebo donc me ri na fama anna ka sefa la wumbe na ha nie ma tina tina won ha no won ma nyuru bi khafude na kanyi wala mane won na binja
0: nondi
1: ibarato
0: yo won ko mufa na amukira ke fik betema o masali imam wen nam fala ka ben ka mufa ana ka fala amu wen ko fala ana ka fefe nam ke ko bi boyema lagine tan ala mo mira mo mbore kana ba itanna itan de rete na ka ira telefoni tungu ba liberté na ira i wen fala nama na ka mudaka a singe mi ya fri ande mu ya saka ande mu ya unga fala die be un tandie unga fori binja
1: bo
0: ifindi imamra fori ga binja si fi re na mini adama ko nyikui ala bore mara kone barbu ibura ila ne kana binja khimu mri baba ko bi binja e baba fany mo binja ma di mi ra kulum a rezo sosio mura kil rima amura kil rima to amura kil rima tina mumuta ga ma fal deko yama kana kulum jibori ala ka sabati
1: amina
0: anna magire sobe
1: amina
0: maninke wayendi na afele ko milam kele balawi kulum gire te souci ya wari nga traduial ko yama ka comprend keli keli atambare gilona ge anga faga na lona baba na faga anga ngana faga kabila bin na faga akeren lu kana nanun bin faghi gire nan kui atambar na logone amanga to ama baba to ama kabile to atakire nan to dunia nana balawi fala ama kulu na kandangi ka kulu na kandangi ngulo mana mo gira ba una nan fala mayama be dimira imeni e wenkuima ini imeni e wenkuima nana mburu munana wonto na radio iki wombe ne wungano yama ya yadi ungafala yamabe nakamfangombe nakamufangombe nana mburu munana ala kabarka sala gine
1: amina
0: na o matoro wala kade gi xama marié gi amarié gi gine nayi abara die bari na gine setari bara afa balaga agum maliri anun kame na gara ibar bu burra kono kame anaka bida ginen de famfora sena na gine yida kobri kay bele bele enin nana ko lui burra ha ga gine mariye ki naka kulu ene burra kono gine mariye ko busese fala ala naka ni yi kame naka ga wali perdi ata ga wali perdi se munu fana yi anaka nyengebe sena na fanyira yule nan nara na tema ko do wara sikama france sikama america dina kan na ba mateme nlo ni kobri da 10 million ina muga rado ko kobri fi muma ni gbesu meyi gina di naka tinara anaka 10 million so akileira anaka bu anaka bu gina naka so a kobri makhlife anaka gina di anaka mamete munu muga indemnité so muira mutura do ko kobri naka so muira munna so muira na so ina so meyi ana naka ni gina fanga butika naka kame doni ki nanaka a butika naka gang sese munu nayi anaka ikobri mokula anyenge khamema kona mo aga kobri fifefeu anaka falonde anaka fayi khame ko nyina ga gine na na anaka kulukulu datena songo ina naki na kansa nyimo na kansa nyimo kore anaka bile gifri ande ya fafa manu sandra me namfa ina fa na nyenge khame a foko ku a gine ya gori ina ga tungu ina ga dogo sandra merida ita dogo sandra merida nyenge ga mena ga ikya ga igine sina ira na gine nanu no mai kobri fide kona muti ana ga mafima ana paske atondia walla la fu manam ya sir masakh ne bimbe mi yomun ko mafala ka to ibara ga ni komisariya kobri na lunta yi kyo ki mula mafide kame ga bile na ga gine fe na ga na ba fe na ke ana mufang ana atonu na afari ana afara mi be mena die ne tagi to gigina di lanna gai kobri fi ha ha mori bayi agi di ga fera ade amula nya ga fi ba kama ara ba ma ler na ga mama nya undi fa fa nyira ba na fe firi nyina la gina ke ga kliti unga ya matu iturmati mura gina ga fami iturmati mura kama fa nga fami ndi fa iturmati mura muka no solution so ide ira wena ira
1: eh ledu no
0: namu
1: hak de gi ku ye auditor ad ka gorka kulonun kange e kakuru kanale
0: iyo
1: ni akama dani ati dalunika ni aya agbalma nyi woro kanyi kla juro ni ye e kanyi de ne nuba dale zo ha juro no a walho walnga e zo wal ne ni ya agbalma lokoto ne ni kanakati ya bo ne ni anya ka amo juro no ngono adie do dalu pekle bolozo dalezu han juro no hakle be ekakulo kada dazi zie probati ya ba ele mo ngol nen ba ya man ka bo billion po kolo tome ngol nen e million po ho e debo ngol million po nge e jege debo e ngol nen zuo ku ya agbalma ngongoto ngonaksim bongo hangati kana grade kele e yankul kanwal nene ba yawan wal nene e pa e modjuro no ba ya man ka bo ngo wali tebo juro ni pokam palma hege juro ni mama ko ku he wal nge ma hala bo daka de heti da wal ta de po ni ku he wal nge ya ba gama ko si puka da daga bon yo wali close da ka po me doni da kala ya ba egati epa emo juro no ni anye ba po ahwawo juro no ni ali sewo mo ya ti ele ni e proba gengo no yali buri epa ya da gendarme ga buki epa de pa du juro ni hege del du dogo mena gendarme de gadavi ya ba ki ya hakle juro no ngo no ada pa di enene banye a ngwali nge ya palma edeg ne nak pene ko yimu yim apalma en watere me wadag ya ba juro no ngono wade me ngwali ya palma edeg lemal ba ya le heni da pa da hle ho da la gendarme di ne ne ma luwa nya e ka tuwa ho ganya ay tuwa nyon ko la nya ka mu kalbe ka mu ma ya de ne ne ba ke ya de ma de ku lo horos ma ne ne anwa na hala e ya ne ne ya nda juro no lu ga de lu wa e ngwala hala e gale donc ngono wade ka heni de wonto e ka donc lu ga ka ba zili pa ke ku numero a tra ka po ka gbal ma ka tol bu ka ji ka par mo ti ka ba da boy lay du no
0: tabarikala nabi wala dan inte wala da gbadadi keni muso ya kun amuso ni abulu sina te koma keni mfana bulu sina te koma kete bulu koloni muso te bulu koloni me ke ka munke abla da gitik muso du ko akiti muso ni mfana julale wudi julaba awala franci awala ameriki awala dunya fambe aya fola me ma ko commerçant import export me keni ni muso ni akiti muso to ni nyamfe ha muso boda kalama musufurin ka ko beke ko kyani ni muso ni mfada ay mafada kyani ye barala fenyablo alaka kala baratina ajeti muso fenye ubulu jula bali aku manyini nka wadila million tan juluma anna sida bara dida mendo wibanna wadila duma ndala seima ajeti muso nka wadidama aka wadili nemina kama kukala ma ajeti muso bafa ye kota kukwadila sei kuma kono ayman sara ayman na indemnite dama munu anna sini kumena wadimenka kanka dama umadama mundi isabari ndi nadima geti msoni atoda walero butiki me ya bulutaku mina ufanambida ka bulukulunya ubulukulunya do akajuluma kani agetikela kajuluma kani agetikela amason ama wali soro musoka mireke anada agetikia bra wulaluma kana akana la yirabi kamato ama menfo akikosi akose filanando aname nkira awada sandra mwita ainara jetike bada jetike ni musoye adenye kana jetike ni mina luti ni mina kawadi kwa msari ya kalasi grada wila kuna mawadi salakate po ya mfiu me jetike ni muso anime mfurumi suna ni mfarlala uka jere seremata bite muso ni nakudo mwoma sodo menka ademe mwoma kumafanya nilie kama alifu na feni nyabudu kwa wali sara lako kwa kebo kumbalano msu kukate wali sara kwa ime kumbalabi kukunu nga njasri mala aibenye momo masurong meni nkandeme nebi dhagiti msu le kataka wali komisaria nado furu ni nabulu neta nabuli nisara la aina na wali nila la amko do feredo ya kukagida la gina kala kwa msu ni akakanka kebo kumbalano kama kanka abo kumbalano kwa ya kebo kumbalano kwa kama masuro dini fe oh kiani ntere kome mbekala wati nina hani ajiti msote da nyonu fe ayewodi sirona adwa msobu da makasi kusiyama esike kiani mfana nkimbili kudenye msobulo kune fana ambara meni kute bara bidebi ule nana mbi ayikodo kubeita hakili malaki kubeita fo na wena hira
1: eh laidu no
0: namu
1: nini ye ozala ma halbo julo no wogil nga hele kliba yakakolo ke yakil nga hele kliba nen takana ya hulo blui akaba annamala nga hulo blui ka kataple hulo blu yakanga ege takaba nukaye nia nukaye loni doma men ni yakwa e ka hulo giblu ya lokol holi aha lekpo bakia aka julo no nenu ma wonele zala le parce que julo no ke kolo keti a jelebo hanga de kan wonne ne ye le ba ha kan wonne ne ka import export apre mai da pre mo walba parce que golo ko ma hlo ne ahlo ne ne plu mane lo yega anal ka pla aha ha kale le mal ba julo nenti apal ma enni pele pa ko le pa julo nti ba ne ne ba mane jala bo mba nenti ngwe de mo wosal ha kale wosal na wosal kale wosal tina i wo gil nga yelo moni die ya pale julu kela ti ya gbalma wogin nga hiendo ni die laidu no jijine anama jido ni fito anama fikira anama jikobri fi kame toma ma yo
0: ma meki ito wa mfeiki
1: kame toma ma yo mo meki
0: ito wa mfeiki ya ma tu matigira
1: iyo
0: tango ya nito mume kwa siyo ina kambengani ya soto
1: iyo
0: wanda imide soto manjira
1: iyo
0: awa
1: donc atanto mama yo wonga neki aji gine die na ira atonu pira na nyenge gine for ana ha gine na negara bi fi neki gine fangara yerbi ana matinde epi ginyenge gine na kaiki fi kolun tare nara di parce que xame tonu wal fi neki ali abla kha khunna langi na wakati xame fano man de sa da khuma abar nemu ali depense khour dinara xame bar na raba ni sema to atanno man na khani de gardage mama yo ka nyenge gine mama yo na khamega preferera ha family billing gines ga ya ga sai masa family be family mukere esese fala gine do na na cobre fi anama na cobre fi to anama na cobre fi kana cobre na gine yira aga ya na fi mi ginde ma na kan ya khadu babe iyo na kan ya khadu babe
0: ah dua anya
1: aha
0: duba soto do yo na muna
1: ade ya
0: matina termatina na ngande soto ida iwo yang gine ya kosi musese fala na wa ibar imutinki amori nara
1: aga gine nara
0: isabari adi amori nara kame bara tantan die ni tagi imembe kale na kan soma mugi yamai muna toma ayo tirma tinanga ge wende di ina man de sokode kinda sokbe wannan yima fe na hamrimi wallahi la fa wallahi la fa bala musa so ya fa mutajiba mariage nous c'est secret mara kama bara de koné ama langue to ama langue tina parce que ni fait la bama imanyo tina ma min se kuye baba tina ntoyira baba ikya nyoko monna tina ntoyira baba ikimsikira nan fari ntoyira baba ikinam magina mariage ga findi galo sese mara ntanyenges ga han ntanyenges go han tam magina na kulo kona mona statue kirende e mu statue kiri
1: na
0: nyenge bande hinne nara sawu mayakui amiru kama ko nyenge bande hinne nara amiru kama kakudu ya kren sebe ina tungo kakudu ya kren frin sebe ina fantungo ba obligation mara megine to atanga di nana nadi baba nan doko komseria moyen na tangira kana kamera minina mbagara minina bagati na mato
1: ndaga nanga komseria
0: ala anyenge na gani ngi
1: ala iduno
0: di sabari
1: gidi beno minde
0: ah di sabari
1: gidi na ton
0: moyen fe gidi na mbe na kam mariegi tenja gine kama nyenge gine tang yera masemana nyenge suwe brimbe muta nyenge suwe bri iyo bande do ya na ala itanko
1: hey.
0: Ade nga fala nga ngwe sakwi mota nyenge so e bing ama senga na mugobeto ili fe na kan na bama igara ba den ba won kira na kan yati ko mona kina kra fanyi mara amu fanto amu fatina kono adama kiya tara ini buraka dong ibraka dong ibraka dong buraka dong lohonde konko ye dong ilo ba konko ye nan bema na kan konko so ma inaki ana sa so ye lo na ka ta de na fanyo ko be ilo afikwi kone ta na kan mariye ko nondi gina kama kabila mu fe faira baki nondi nara ma na ma ga mori lu yagi kui
1: ah
0: ana ma lu yagi kui he atangala la yagi gidi atanga mu kombes convocation safari toto to abulanga kama ira kono ka fanto ndi ji fanna mini de fen kui khasala ga ilo na ka parce que mu kam kui ba tankulunko
1: pe awa nata anu la ira sono a comprama ana kan da ba ga ginera
0: na ko na situation na kan ku yi ki sinde
1: ada mi na ma fi de a ka lu me ne a ka fi de ka ko na ara mi ni
0: na he
1: amma sa be
0: eh na
1: asaye
0: eh eh
1: ginefa
0: a
1: kolo kolo rate banri ha ade ya pe ka na ton wal mane ki ha ato na so ma tangi na igo
0: ba mun se
1: so ma so ma yi
0: ba de pas fa mo ma
1: ke ala ka de pas mo ma ta ma ko ki mi kata na gine model
0: so na
1: ki yu la gine ko bi yu la gine ko ki e por e por e por ne ge ki ne no bi ra ka me fo da
0: ade
1: tan ke e ma
0: bu yu na gine ma
1: tan ke e ma bu nam
0: bi ma gine fo da Eda yogo na gine man tun.
1: Awa halu meni.
0: Kama na nga fota.
1: Awa halu meni.
0: Ila yo ga fota.
1: Awa madami akaluna.
0: Ibara me.
1: E ga kodi.
0: Madamu nga fale be. Ina madami sai yetema.
1: Ade ya.
0: Sai ga more la
1: mi. Sese mi toma. Sese mi ga de toma.
0: Sina na.
1: Sese mi ga de toma. Parce que mi na mi na nyenge banke ga mkui. Sese mi ga de toma parce que ma manke respira. Sese mi ga de toma madami hey. I ga na kobre tunguba. I ga de ga venir. Préparé nara né
0: yeah. Et sanction kolo
1: ah
0: sanction de nana tangama sama mi fari ana okay. Sama
1: ah aba bara safari ana ana khame na fari na
0: ki mame tinga
1: wala safari e bitana ke gine mi se mari e gine hakke bar ge bombo double double aba re bombo mi khiyo mu malar ma khani ma bore ma me toto gigine na khaiki na kana boye sama tema na kanu aga khame tongoma setadi aga khame lo ayira panda combien de temps aha toto ana minde
0: ina me
1: aga boutique khamu gangre
0: ina me lo mi
1: aha khame na minde kana mo mara ga wot setadi ginan de na nay bida mana fo
0: wala
1: i hakke so to ginan de na nay bida fo wala i
0: mo tan na na ki
1: i don't
0: know mo mo ke yom ma fu mo wo sama wana bila mu fora na ma amuno ma lande surtout que if you kwala la ba ma ibo la lona ga ita makulu tina na
1: i bira ginan de fo rai khata so to khata khata i bira ginan fo rai khata so to awa na ngi kame ma story wala gi khalu be madam ina kasele ina ma sile
0: mara ala ma
1: ngi milio
0: di jeji hormela
1: o na luna
0: ni amba ga gina friandi
1: fe o de ya
0: amin ko sia adi na ma franta ma adi ina ma amba fa adi ya he Madamu he
1: ina mafide
0: Madamu he
1: ina mafi
0: dia lunga we Madamu he
1: ina mafi
0: ituri tintana nadi ina mafi tamvora
1: ko hey Madamu igine ngine nan sahi place ne nan sahi
0: ndamu ivora makame ga bara fanya
1: hey hadi
0: na kolon kame na kana baga mu fanki na kolo ana kana baga c'est illégal ala fora fe de bora kame mariage itanyenge sukuma c'est pas normal ka ala bara ragiri na fe kui
2: ita nga ngori barsiga commissariat barsa do commissariat ala bu ala mu mene ga jirisu
1: ka ginena na gi situation ka ginena na gi situation to he marigi ka gi ka gi ginena na gi situation ka ginena na situation ade ya ade asameni ka tangira na situation ali bare na gine bin marakulu a gine nyen khame bara doni ay abara korrasu anyengeira ha afa asendira bara mu korra bilengi kiya mi kata khame nya fala mane ibarato ibar hakke tonna paske kobra na ganto ngogone ki ba gineta no na ba khameira ni mabo akha khamena ibarato
2: mi matandi ki mi matandi kono wonna danna re per de famille nan nande ah atam famme adi mame ti foin
1: hey
2: ne danga fi
1: per de famille
2: ya ibira na ki idi ko
1: ade
2: ya ya nan na jo ki fati ibira ki pri abira na to na he nga fe kerim fale be itiruma tinta nanna na gam fala me be ifa wa yiga me gong i ga di baba nara sara mini geli imungu ime sara mini geli
1: ye
2: gina ga ni logondi aga sa di etulima di se from ait ma meti
1: di mundu di di etofe
2: ala
1: itambe adinga sabadi itambe adi asata di adi dinga ni waya wa manake aga di fama na do ga set bana mama misara Mama Misara.
2: Eh fraga na bana da luona la urule mama.
1: La la dino guni
2: mbe. Mucheshe tekema.
1: Kukaja
2: mwa yida. Mukeren tekema be. Mucheshe tekema.
1: Le marwa.
2: Ah paita na nakulu. Eje na fana nakulu ndi. Madamu ni makandi mana kana.
1: Ade wono je ka mema ni.
2: Ah mise. Eh safulai. Eh die ne mana na safulai. Ade bare birin bi do makono na ngwe sama nyafo. Ala mutu ngala ma. Mama ni amindi. Ato mama heri mrafaima
1: ade ho manyeta foto don foto na kanto ho manye
2: adi ina manya na misema mba fara kare na banta nara
1: adi
2: banta ndo do si di kuibe enta man manema kama mi ko bina ra fe na kana ba mutanga me mu na ikine ngu ikine
1: aba mu nga o ko rija lo ko bana ma
2: ko rije yo mu dangi da fe garda vida 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 Na nga fikirin fale be Adama nu tina kulu.
1: Mm.
2: Finde na imara ba amadi. Gerende na na bomboy na fama. Nana kana ki na mudu ma mu furi. Ya gini soto hay faga ga hore ni da mu ba mai furi. Imembe. Gira di ga wakili. Gira di ga sabari ala nana na gulin ngama. Kala je ga gire so de gire yo mita masono. Imembe. Iba di kire bari frim bari sagambar bari khame inara baki khame na khambe. Naka me mama nyaku atansa nyenge nan suku na nyenge nan faka aitan na yarabi ira fogera ama ira mori tungo asasa komseria ntan na findi tan na ifisa mane na kame be isara minina eya ni kobiri fima ya soma bundina nyira di million ko paske na moyen na ira to agbakiochi ama plenye lo kre depense fira ama vola madie musika ke ekolo ama vola tesare namma ama vola yesare namma ado kiper nanta khame ma ma ala to fini ngenge suira imanya kuna ila nyima imanya kuntina ma ina ngamma mori ba yikui ala ga barai fima are bule madie mabarkara ina naraba ina vuri tongo asoira khame ira ana mi yikui wallahi kimu kata Kaiso ya mira mula raga mini masona
1: ba ga no anu naraba agbete mo sama gigi na fari na kande ngigira ni sema gi khame na khaiki a anu kober na kan fi ma ginyenge ginema nanu no ma akhadi e khaifande yirende
2: gine gina ne belo kramu
1: epi mi sema at satadi
2: arabu lune ama
1: ibona ma walde ibona e sende kober dondro tsade sekima
2: iyo gigi ne sese mo mankama
1: Lai dunia itambe nalo na Eno nyenge gine tuara na ki itambe da no maluda musefi na ma
2: No ma ika musefi na gine ma Nyenge gine awale na kan na ba kanu nanan lang
1: aha
2: anun nanan lang
1: amena sa kanyata na nuber doma
2: iyo anun nanan lang
1: aha
2: ibarame nanara kame ini feferun kata isonyi na fa anakobi ika ginela na abonya sa soto nay kenen akabonya sa soto nami kenen akabonya sa soto parce que ira nyoma tanangira mm-hmm. kuna mota ngame muna calculer mako mm-hmm. muna calculer maler na fa di femu suwai mm-hmm. ibarame mm-hmm. fo femu suwai dinani barje na barde khame na gambe mai khedi mo khame bota tan sotoma balak ala tang ala wa idi solo firi bari ifu bari mm-hmm. ifen kame na fa aife mane mm-hmm. bali ya muna na kui mm-hmm. bali ya mu meni de mm-hmm. me den na gara seko mm-hmm. nyange gine yinan te ama tan furi da tan na ga intere wanu nun na an dogi kame nan na iga yin ne nan nan yira ah nan ara kame tan ima kulumma asina na iga ginera itege na kan bangi ajine na ganye ki inganan ya gigine na ga ki ibaba nan ya imuna kulumma fe fe soto kabila na kan lan na ga ku mafala ne ma ku mafala kona kabila no fe munun na iga di be eno ku fe munun da so be 628 kwa wodi sira ba ka wodi sira ni kan wule man kwa amiri a wodi sira 600 ya misi a misi 628 83 59 35 666 83 59 35 657 83 59 35 dia vanji ma baba ma kali ya moleri angano asina nanu nana kana mara yifi mol na ngi ki ali die mone e baba ko na fi mane parce que yina ni ya mako gire ne yama na gire na kan naki ana banu sanda amu fa ma geli ko amini mane lo kondi nara mbé
1: allo
2: allo nara
1: al
2: 628 83 59 35 666 83 59 35 657 83 59 35 na kame itafara ginebe agine emwe munamfam fi kulu kame musese kulu amunamfam fi tanna fa bayi ata munamfam sese to mane amamfa bayi kame fanga woli nan naki ama kulumma gina anjiki na la kariatu
1: kadiatu bangura gram mule oha
2: Mutur matira.
3: Kana gwena mon aha futi tandang meni ne wanala na aga gere so ko yiki
2: adi
3: ana bar ga ga ti ti sada na batu gwan na ku madi ka sere na da no wa kamera mini ge ge di aga su ga ga ta ga kamera ku tar ana bar ga ga ti ti sadi
2: ataran naki
3: aka di aga di ga ti da aga ga kamera ku tar ga da mini ge di ana bar ga gere so nyo hana mu ga ta sana bari kona kanu ginenan tamman akan ga fudi tambara kanan
2: nan bala manu
3: salamu alaikum
2: wa alaikum salam sesa wo bangura ginera fanga ma fei ga klima yak anun fai to fata sinyinde aba bangura ginenan nyi na nanyia nanyi nan fala mebe iga giri inasu bamma to fanya gira hey, mara kelima ginari fa ma nga nga ka datu mara kelima bangura gine wallahi gramule amara kelima ka galiba nake bangura gine tan wo shoboti bangura gine nan yira ale tuboye tuguki man fa girisu hanna he nanon di falebe ka ala ya girisu giri baryo mutan kami de fo kire nan na muguma mun sen kan tunguma muga gine be mun sana nan tunguma tande makabe isali nana kanaki wallahi sese ayjeli nana ayjeli eta million tunguma afi manyengema itondi na tungude afi ga ginema akolo ni misama nana lo na ga atan lo modi neki ilu maler ni fasemira gigine na ndo ko banga tam grogi mamori na ya jibara die bari mar die bari ma ay sutwa me kamena natu enyongoma girene ge na wakili moli da ba mai gaga meta agaga ni yome be ibara me e man fa sai hunyi ah gi ra kana no mos gade he ma mo fra re ma kulu ma ti de na na fakili kuma isa na kan tungu ma pre ina so nyi kulu dia man ne na mu ira mu na consider fugbe ki na kan kenema fukame kana kulu ini fefira bama ina katindi nyenge ya ganyo ho haita nga destabilize kwani nyenge ya ganyo ho nga ni haita nga futi gara maga na di mani haita igeli nara
1: na nam fula kana kina akalu unasindi akalu abore ya kame badada
2: di mameti
1: akalu una
2: gafla ya isha na meni he kame maria uluhu komisaria nyenge gine hira amaria ghi amoli ajine nagam futi inagafa nagara rumilina alileri kire na naba haifa gaita mwema na mwema na vele begu kamela ne ga kulu atande makante munda yina mere kona miru ga mako amiru ga mafio atana ya buita ya goriko mesi fanya atana ngunko parve afanya atana mako na gambangiti na tambar laibe kono itu yara je londe gina di kirambar mebe lona ga firim bari ba asam bari ba hannani i ga kulu ndai ngo nanara ya to mune kame ma mu yaju amu ya ko ma mu yura anya ko mana nanna mu fa ma nyokun sono mu na kam brina ba mai ki mu ma fa ma kene ma ma mu bonye ma mu na mana bar jadi bardi kas ka ma kas ka abar jadi bardi fis mara fa le be ini ma ko ngi ne khili de na ga nya ko bele ini ma nyokun kame khili de na ga tingin tari mu ta mu tingin de na na ra ayo pe mu dalingene mu ke me do ga yo ke me do ga tungo sulmanani biri anu sulmanani mu biri ndali nana ran na fala mebe na mu mukere nyoma fu mu mongwa sama kama yo jine singe fe ana je jine fe ndi fe mu mu sama fa barge ya lan na kulu no ma itame ah no barge marjide na kama gbe bi nan sotoma me akulun tariyanu limani ya tari na ra e tan ngi da kan girma ala barara jarabi be nyange ginesi ya asa kulukulu rote itanga foera emu mega kamera ba ga kametane ki mega kamera na mabaro place fi bandima yi mende ina luna nyange kame mama nyonde nyange kina mama nyonde gina nyange ki tonna kan dunu ki sebiri nan na ira to abar gelan na ira ba itanga maka sambarga itambe sono na manan ku 10 million na kan na ima kamu fi funna ra yarabi ima sanara mutungu ifa ifa tungu a foera a adoko de na fa fini location na ba fa fini ko yida ba a kani sa kani gedi itanga gine nana gine nyanti ndi nana yi gine na kan yiki gine sabar gina ra mai ga de nta mamori musika mana lokwe itangi ne tana ni gbengu ta mane
1: hodi ya
2: is fasin de
1: na
2: is sabari 83 na kan ting na ki
1: mona mbore gine mu gine mana mas paska
2: ta fenge
1: iyo atana sa fenge atana wana kole kole
2: na emuna kama sengu mamba irede
1: atana wana
2: kole kole na toma ita
1: kara kharanu na fe model muna mastoma donc ni
2: kala han somi ya mai
1: mato ade laidu no wata yenge gine gafa
2: 83
1: na mi dan kuma mini mane
2: 35 635 635 936 937 935 936 937 935 936 937 935 na falebe manga bila falaribe gikine ha ha moriba gikui
1: ale afara ba ma kadi esi
2: na mri ni suwa na ri bombo ya mama wala la foma ina ki gbeyan na yaji o mima yaji o mima kono yaji na ran ko ro duniya yaji birimba ama mo hore ko ima na ga yaji ki fisa kan mfa ribe
1: mfa ri fisa
2: kan mfa ri fisa kan yaji ribe ba bra mane fora imbembe faka ta kire nara nara mbe I know Ali. Madame Kone, Madame Ka,
1: Madame
2: Kaba.
3: Madame
2: Kaba. Madame Kaba. Madame Kaba. Madame Kaba. Madame
3: Kaba. Madame Kaba. Madame
2: Kaba. Alhamdulillah. Kaba. Madame Kaba.
3: Madame Kaba.
2: Madame Kaba. Madame Kaba.
3: Madame Kaba. Madame Kaba. Mbira nkere nani toko wa higila, ni mbira musu mwa ntere ule molo.
2: Ala makada manola.
3: Nka mea tifuna wale higila.
2: Mwada.
3: Ala higimina.
2: Amina. Amina.
3: Ala aliginubo kafarwa.
2: Amina.
3: Ala yelisa mbrado nani faransino.
2: Amina ya rabi.
3: Ala asigandi.
2: Amina.
3: Awa. Mbara labi wala dame.
2: Mba.
3: Wala dame, anyuma, aduma mbara, kayo mha.
2: Mhm.
3: Kaya mea, kaminke, ama kunyuma kefe.
2: Mhm.
3: Ule akala kiba hake meni kwa wani gulike tadiani.
2: Hmm.
3: Manikala kumale. Kiba hake meni ya kwa wani gulike kudule tadia.
2: Kosobe.
3: Bapa muso ya kuyi telewedie. Wana dila niki tele kabina sila kadia. Ala di. Ala ka minke du ya daki ya waki. Muso minte. Ala barabala kele kele. Masi kia mafalamunu.
2: Hmm.
3: Kia minte ya ka minke.
2: Hmm.
3: Adila abrala ya rabile te mafalamunu.
2: Hmm.
3: Ina kami fora tanti kami fora bila ibani sera bila ataba kya muso medinu saka mentre bra muso ni den ka bade nu kunano
2: bimoke
3: ka kami ke tinya ika le afala ko muso di ko de ke ka ti bela me ko ke da ba ko di ke ka di ba me ko ko kali ke de muso ma ka de ni ke ma nyot kuma me na mol
2: mi ale wodi mi ale wodi
3: muso ma ama de ke ma
2: ah
3: me ko mali afala ko muso le taka ju ka ni ayafala ko muso le atebe na muso le ma ba ke muso ba fa ku ipa sara kela idin te kefu aya fala ko muso lu atebe na muso le mabake muso ba fa ku ipa sara kela idin te kefu
2: muso
3: ka atele ne kenya ka dianye.

0: malo ya mafala bo siti kula ulaya hakiyama
1: fiu
0: ai di aden ko sala ma aden balu ka baraka da aden na ai tudu bunya ai wani islamin ka ai wani yawuka ne ba kuma dan nan nya da nayi ndin
1: ne tabarakallah tabarakallah barka madam kaba ku barka ah no ilakli libra da nya bi fiu note ntum da fo wani ntide kankan da ku do mte habda fa 626 93 59 35 aklo na nga fe kreme lebe ala to gine da na ga meda ariyan na mokore gine na na dangi fe ga meda misema a fe molina ya logon dim fama ne na histoire expliquer de be akili gine ga duwa wima anagam fala ala ba amori ghafira amori na ganna kinan nusu fi jahannama ne annaga kiye sama anaga na ganna ba ma anaga gina ganji ki anaga gine gbegbe gibar ba gine bilina meto na ma to fi ne tanya na gine dongo era e ga comportement fi limadi anaga ana comportement ko te yo munana mamori nagan na bari nagan kulungi e nemme ngadie e ganto ye gen ngadie mamori ma kamodi e mai mori ma so ma jahana mane memori mamori ya ba mam na lor na ga atamma kulu to ali ma a ala atanga situation bata ga so man tan ni da ngasi ni kana si ni rusula jahana ma abushun kana si ni werra asgari yanne Dina iya na yo dina nyida na o min sira ba ma na ana ga sonyi ko bi ana gimu kin kin ma gimu yin nan tan na gimu tin ya ta lisa de fanyin nan sama gi fe na gambir na ba ma no raba ma tan dinan ma ana ma na ai na ni ki a wuli nan na yi tan na ana ga di nan yi da in se de ya ga ma la be wallahi a di nan yi tan na kan na ga to ya kosi ai tan sika fi jahannama nta mabiye na na kululo na kai misifa na mambe ana mambar die mbara ala magandi mbara dia ma kanta na mafara mbar die mutan kami criminel na mutan na criminel kai criminel fi ma mi yomu dangi mura mu gine to yege man na gambin gumma futi kui imuna mema imam nu preto yura na gafale be ko ina kan na ba ma illegalement da ga gamebe amu da ga ginebe tout ce qui est illégal guiné interdit ga kana ga gamé interdit ga na kiné mais ala nam adam kulun dangi fi yetera ala mu kulun
2: bo
1: atanan gunda a giné kulun atanan giné da nanara amu tin kolé ga lu ginebe ibaratu ana kono ha na ko to fla do ha wa abara évacuer ina ka die e ka die kafira mu fore bo gita mamu futi tango imali kamara meni kurtike se pa ya beka kurtuke dia les sed lex meni na nanara donc etan jiri na kan suma dunya hito ino muno ma ya ba de mbimbe ni je so ri na ma nam so so enu mani ke ka tali ni nana ay khiri kanade eske ma den na gambiri tan sa mu meni ni ma de e khiri kan ma den na gambiri ala li non di nebe e sa ni meni ni ma e khiri fa fa ma den na gambiri ala li na tan non di nara e sa ni meni ni ma e sa mu meni ni ma donc radie ra ma nyu dogo ma kami kamu ga khiri soto ginere kata kima e futi la ga kana na gamma ngana kulu amu la ga kana na gamma fiu mo gana fan kulu me to wallahi gine futi kana ma kono ina matu kame na gam futi kana matu na gam futi kana matu ana ga no na be yim gata tungu ma parce que ibo e tan lu ma gine fe ine hay sai ma matu anu gine tan na gam na to fan gine bi me na na stoma ibi bore go stoma ko igwe nan tunguma ipontiri na nan tunguma mai tan na fala pas yo kame ni da nta nan ta fing mfara na kan nan tanken na nan na ba ma adi atani ga dunie completema ba se ke tala kendeki igwe ni mai tiri won tan gonyi be mu no mo lu de nyeto

0: ngusuli mugine fi inara bato ina no sindai inara bato ina we khamanya mara mu khamaya ikhamgiya mu kamalima if ina da digdena ga da adiro yim mariya gi we tanluna serbater sembunana ibar findi societe ya qori alo mi gitu gine nan ne ira kamalisira
1: bo
0: khamaya ga kulu wonga na wumbariko wumba ba ne gi wunamo won tara gine mi na won tara kame mi nana ihin ne gine na kanna una ko lubur ha ala na ko lon de di ima kulu maira fam ma duniya man dangi fe ga gine ra fu finde ni sota mi ko nyi ba ma na kan ku wu mata nga yiki e bare kame to afraki ngabar ta ga ma gine ma kame ma anga ma no ma atara gine ma ma no ma akunya gine ma ma no na ga fing na kiko ana ga mbe mukere mabe na kelbe na ya ba madi maradi e bari be to abar fura ala to fura ki anu yalang lo na ke aheri nam fimma anu yalang lo na ke anu hinna ginna kala bar fure fi amatu mula ngai la bulu wallahi gine na araba ma kama ta mana na wanga kwata fi
1: to
0: a muta bana adi na ba da araba ya na araba na kwata fi mule mu mona ma mu ya taragata di mo no ma gire na ya taraka ma nya tungu saka ama nya be koki kame tang i em wa de mwara ba ma tunke ba fara be di ka wali mi adi sa ku kofi 628 93 59 35 akulun to ikinta ya kanon di fara ma kono te de ma ide ma kulubu kala bay mum manon di fara ma nana na won tagi nda ya kanon di fara ma me derinde ide lu ri ala rule munana nga komi ni da wallahi kobi 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 aga aga amori rami nijili kama aga aluna wewe ni mani ne kwa wakiliti watangini ra kama ira wakiliti madam bangura abara wewe ya kosi gine ya lama ba bangura gine na njira ayope tuiki bwebo kuna
1: ladu no
0: yo
1: golo kanuka kakaki bayi ye eklinga hietina ba malta kana kanuka kaki bai ya ka galai mane ega ebalzu buka tina ka palka kini nyeka ya kan yi hakale ajuro ni ya mahal akaka ega eno kala ya ginya mahal boy woron ta mahal boy pase ela ta ye ni ba ye ma a gi ka menye ni ai pade bu e ka gati laidu no woni mkhinu malang ki fere ba mara fe woni araba ya lama alukotina kana wo ya
0: ta awa beni nara awa woni na nyari nte ya humuna men nan kalkilma mri do bore yo mu dangi ka jenera mri do bore yo mu dangi ka morira konaitan père de famille ou mère de famille ñin nante ya mu neitan ñi day ga bangi kuy anata nam farma iyata nan toro fi yu ah iyata nan toro mako
1: sino
0: imayele
1: anya mu du sagido
0: ay imayele mamad la mine suma kisoso eno ali
2: kat
0: tanam fe
2: allo
0: mutul matira
2: allo
0: mon ben la mine mo tour matigira
2: awana ka na fola ma jina di be
0: aha
2: na ma na radi aha ka me mini geli ala ba aha kitisa aha di ra fi aha di aha na di million fa aha ka me mini geli ala ba aha kitisa aha ka me ka ka ka mi rifang aha aha wa mi fi ni ma fanyi fanyi ra na tu na na na na fula bawa fula gina riba ga dia ga mera minike
0: atru mati gara
2: awa na na ke
0: ini wali 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 na arafang ko makameto wayangi konaito mutu maiki wallahi maran kalin kalisi muna alara agbum makalibe kakame mukakhiri soto nta mumu yoko nani menyenge soma ba mubili na tanam kui bani waya ya idog television nu radio kambida na ana alai tanko muta ngame bing ina kasisi raba na gani ya maika jine kasongja banki sisi alisi mumu kira ina wemfa infalaka jinebe amema ne my lady, by now to Guinea, young Bremagame Kankira, and I saw one of the mamma send my Guinea Banana, Nangida, Ilane Rasoto. Guinea, you never ran on a Malondi. Walekum salam.
1: A Liduno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, anu hine ma ha ginema
0: yo
1: aha comportement no fangri
0: yo
1: anya munu sigama no adoni tongo nabe
0: hey.
1: Nama hey. Obie ka sa doni tongo no aha gine no nafima kana mu gine to fa kolokolo da te de bangri
0: yo
1: anu c'est-à-dire anu riposte mane meina to amu sesse falahi agorne abe
0: ha na rangli to beki haya nuna
3: hallo
0: aya
3: salam aleikum
0: wa alaikum salam utur matira
3: alaga o mali malgi
0: yo
3: alaga dia o masaya fune bi mana ka ge fulo haja me una kabala na ala ka fulo
0: awa mutur mati gira haja iba lo e
3: ba mo wa wa yi fa mo wa fa gira gina na ga mo yisu ba sa ge di ba ka ni se
0: anyenge na su wi asa ge li
3: gine
0: gine kama anyenge
3: ah
0: amariye gi
3: kana nyenge kana mariyege
0: aha anana ntongo wa asa geli kono fere na gine mariyege ba aga aga morira mini geli
3: Allah akubar
0: parce que adonina ntongo wa nyenge ma 10 million
3: kana nyenge na ngame sa geli iki
0: iyo
3: eh eh wo mala ga mama ga me madi ga ne kana bala wa valer ba sa gine ma
0: Avara mo valeur ba gine
3: fa kané bara valeur ba gine ma gine fon fo valeur be yata ma wonni safa ma gine be
0: yo
3: aha ga me yenge na tongu ji sa geri ki aha di nya ga ga kamera mi geli temun de adwa una ganna ba fe ala bara ga ki ti sa aha adwa bara ya bi
0: yo
3: akolo ibu mana fe wo ha ala fila ya rabbi to way ya rabbi fo ye min ma kham bibri ne ala barage yi kham eta ne ya rabbi di
0: nondi
3: gine gani ala na kha khaira kha fira gani ya gadi be kha fira gani ya futi kha fira ala kham era gine geli na kha sa geli ki gita gine ma tongo ko inam tunyi ki
0: wata
3: gine ma tongo ko tunara turutima
0: eh wata
3: wala
0: eh wata
3: akolo mege bolo go na na na mege benye nge na na
0: yo
3: koneta na futi kwi
0: yo
3: imam mini ma futi far me fende da ba ma ma ga na goro go
0: agogo agoro go amofa
3: agoro go yati yati eta na futi kwi imam mini me ma fere ba ma truti ma te mege gine femba na sema mege gine femba na musul me gine femba na lo kwe gira kara
0: yo
3: musul me gine femba na lo kwe gira ma gine kwa ma isa tongwa hanani Muslim ya kore na dangi mende tanda de. Pe kaba la kere pe la film pe la sagan pe la nani pe ha kima tu eta ma ni ma turu tima me ma ngasa fe bata ma wala iso. Ali ma lahe banki ina mi wasagi. Gire na diya alo na raka ya raka fira. Ha di ya raka fira. Futi raka fira. Ha raka mele gimi ni gira ha be kiti so ala ya ala bara kiti sa kolo.
0: Nundi.
3: Te munda muda ma ikire nyima.
0: Oui.
3: Meta man fama la bade ko la gani ya a mori la mi gede ntan nan an fala ma.
0: Awaye.
3: Ko ngafa la mo bore gine be.
0: Yo.
3: Ki gali mani ya. Ino do khamata e ya ti gali re ga khamata shugi ga futi shugu. Khamata. Gine mo na tan dali mago.
0: Ko
3: na sa ka be ga ne sa to ayara. An da kan to ayara. Da na so balo na ga yi khamel. Kamen kamen na kan to ga ya re ki.
0: Yo.
3: Ban kere ngabu lutima bala khini ti bilin gabu ala ka baraka sa wa fan kafe radio kan yi bala bilin gabu sa no wa technician na la assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa rahmatullahi wa barakatuh na wati bara won suko na me muna bara goye aja me muna bara goye mse suma ki so so bara goye mohammed lamine ibrahim madan kaba bara goye ibrahim anun defan ne bil na langi wikire nam falare akadie aga aga mori bay luti
1: lay duno
0: no
1: ngwei nkaka kama ye kama kpule kla inu kle ahwa die egei ehwa mai no ni duwe ba yala anwo hwaka do ehwa ma en ejilekulo lay duno bantan nkere nkuinara anu mghiyeri bili bili marafla aga die aga kamera mini mfa maran sanema
0: iyo
1: sino kalun kerema
0: ndena
1: re menine donc madame
0: fende nam fende nema
1: die ihara mini geli die yara mini geli aha
0: fen dinam fen dinam
1: auditeur de barfa abna aw afanga kharli masi
0: awa awa aso mugira nda buntura binaitana buntura bisila iyo mutur matigira na buntura bi na buntura bi
4: nam
0: mutur matigira ay frera
4: muslimi yake wida woi se na fa ngum maiki yagi na kono na ko primar
0: e wota
4: yagi kote ikote binya kono hutan gine ala hadi mariya se muhuma ala sabari se muhuma ala tamo fire no afere se muhuma ala hadi tone se muhu birna danke mamu
0: amina khamiyo amina
4: dia katamu no madibar de dunia no khamena ndi barima
0: ngendi
4: ibare kine sen sunna anu farnara isa da ko isa balaqe itambe la kine de ora ko ngur ma de dunia no ribir na na lohe do
0: iyo
4: allo ko khambi
0: iyo
4: la bare di kerem baribe
0: iyo
4: asri baribe
0: iyo
4: hal kine di kene no bar khame de mo na no ko soto ma suno
0: ala ya musa
4: ba na fara wi ya ki do ha gori de itanu la ko gori da di na wi ra de ki nada yiji ni da kan tinni ni da ko saya nan ga uba ubure ke mun dai sai na kai da dangi ma a toki ko na sabari khabe ku ti gira ya hom
0: iyo
4: ko no ita ibara sabba ku sai da tara itan da yana gine dubula na rai bar na findi dubula na ibar na findi ko moro kun dun kulati da ku khaji taris
0: iyo
4: itan da duniya ragu manan ma
0: wallahi
4: an mu da halan nan ke ti sa manan finni khina galadi bira
0: ngandi
4: ala barake ti ti sa de ala barake woyin da de na hanni ya khiji ta de khile son nan na khame be ne yuke lu mago jino itan na non di nan fariha woyin biri na folo me yete nan ma reality na nan nan khame ma yuke lu mba ko na yigi ne di akhadiye Lisi mi bira di efe ne tu paskar wasa khina tu.
0: Noi.
4: Ana bargar wasa di.
0: Awa ye.
4: Ah, ana dia ora di khatira. Aka sa di khamera mi. Aha titi lu alama. Ama no ma dia de hali ala konya khadiye. Ana ko khambi khafa mu ko dia manana ma.
0: Awa ye.
4: Mu ko tan na salimu mu gal khatima ala nanda. Ma khame si na kan biri ni khata. Ye. Tan mong tan tan inara tan tan tan ganang bala ka kakali sa ngiti ama ala ka arali mo man kala ka maramu sona ya to di
0: awayiri
4: didit na agi nang kip sana ibu mani bangi wani khadi mano ko kibang libi ano kong soto maato akanin tama akura ko tibik bang
0: mo
4: kung ala kalimani ya si mo man ala kalimani ya si nyakala di ma akati akay kamera minamang kausukwa mang kagilaw sukura akha meni aka ma sai dunya muke nema khabi kha fari
0: awai dai aja ina wali ki fanyira ina wali mugarabu le mugadu auditeur ma kel fe tenema ha araba logo mugudo go buri araba ma yife na na fi kui na alaka ka li fany fi umma
1: amina
0: bala musa didi ra kabaga at secret poti atananna luti kambira atunaka akuru kono akhlina mon mbargine nan na be lagan sabira to yema asabira pri walla la fuma ayire bida kono manga masa sharifi naka bata kremu yi inyare malo taksimani kala ti wonfa mon boru to de wati betera wassalam.

0: tabarikala alhamdulillah rabbil alamin mubar bindalang khaybu tuné ifan khaybu tuné khaybu khaybu khaybu barkakhira beto tan ganabi nanam finni ibrahim khalil marara mara khame ikay mara o ndareki ah bala nara akulata il fait même pas 90 cm ya yo pe a dunke na gbera ala do ko men na kin na tuli nan tun toki wala la fuma ni di klabantiki mara kay bo ma auditeur courpé na xam bin tul mati wona fi na xam mu yitu ande di matribi traba ay ko non na kulun o ma auditeur yi ifama fi na ngi tadi ifama fi na ngi nabadi na lamane ka ay bela denen kondon ka fadan na radio la radio mento kusule fm kay be fu kay fu fu libra kamala ka sangi fu nan kondo sangi bidana sangi bidana sangi bidana wa fala madam konde be ado ko bori hakke mu fa sen ram makoyi duniya se brim be sun nyeme nyeme kuy nana na mara kula ngi khirira akalu ki mara kula ngi ina ka kenda di say na khiri na ka su population nyoy ido ko buri nyoy imune ki na muno malandede na muno malandede madan konde ki mara kula ngi ibar mara kula na khiri minima kan kan no tigi kudu ya kerena itende ki na rabadi fu hake nara hake lafili nando ma nyemeta na sibrimbe lafili no iting nara tanka mufantandi kono iting na meni tanka itana na kiba itana nga jinara baita ngu nibara fala ayikine onu zezi kajiri no.
1: Arena kagbira soyama
0: arena kagbira soyama pasi ita yule na mfalama kwa
1: yato
0: ayule na mfalama mara wala ina ngi ngi jaseka eta na dongi
1: nde barakai
0: apali tanto mara ni khene ni khe
1: don wule fele nanan
0: fa ah no wule fele nira wule fele nira wallahi hi kene berse khebu hi kene na berse khebu tune ye na kam faki ki batak kere munyi danna ayo
1: la do no
0: ba so khebu nga so xebu so ko tana moma merci maro bin ka bu mban kring kli fala mo bori kli fala na ka lay duno e bar so difference a fi mo taji
1: eh lay duno to pale
0: wule
1: ade
0: wule
1: kangé ka wol to radio sole fm bangu prima hel ko ka kli ka belo pe kli 93.5 na wakati ka ko man 3w.solefmguinee.net ba nga ke ka katuga ka kalu ka palu ka emission hi yon la ho fo ke ali ali bala musa ko liba liba ah lai du no i ka ka matule putule po nga mo ya ga man tala le nga to o du talo pe kli bolu jo an ma massage on wo pa debo
0: eta na kolonko ba mi ga ga minute na yira mi xedi
1: ntombi la fevla ri
0: ade
1: ali massage sare
0: ka sa fun guti bra kolonji ko bare dang febe yo munakui bay to amato sinemu yatisa a balare bari a rasala se bari police fakhay hay to munato mbe yo munakui ina fale be khira kara isa bra ri tarana ngoni to na ga musese fankantama ntangana massage sare vi mo ma mi sen yenna asabira gne meni abira pi atay kana bira fo ma la rakel lago digi bim bunda a pi bim bunda fato digi fo ko na ma be ki digi fo ko na na ma be ki ko nguru ye fo ko ali sankri nara na digi fo ko de to e mo bira e na fale be khira kala mun na yema prr e ba sikay tara ko ni prr e ba sikay tara ko ni isabira gna ne na ki pi
1: I don't know.
0: You know,
1: I de gessage na nara. Fanga emission. Gessage emission na daga no araba soleil levant. Nta marfa be rafiriera kon kuy famu dori. Ya mane aba na wanga ya ma meti meni kirena.
0: Aha.
1: Awan sigana sigene kono. Na kawala no wali manya sabira na abili. Astaghfirullah kanta sabira beno.
0: Foye yangi. Ora ina ya ye kan ko problem nara paske ira binya geja. Yeah, we can go man na kan de di jelfu.
1: Yeah,
0: ma le back friend ma langi na poa na na ikirin yida. Yeah, me tangar ma. In de na mi ma kat me ge vey ben da kui. Ira kara.
1: Le dno.
0: Se manke rima fumba gli kana fi ira kara. Imu mari ya gitara mago. nantene na kana kina kafe vimura fanta ma.
1: Yes.
0: Ha? Hmm. Deba.
1: Eh, let you know.
0: Yo.
1: Mwakele labo.
0: Mm-hmm.
1: Yaba. Nwa da tokunye.
0: Mm-hmm.
1: Dia yala la wotere.
0: Mm-hmm.
1: Duho nga makalo pekelele.
0: Mm-hmm.
1: Kagudu mawiye.
0: Mm-hmm.
1: Yahule na. Yala ti kwa mawiye.
0: Mm-hmm.
1: Ele kota gal mama na.
0: Mm-hmm.
1: Ma halbo nukele we hakle.
0: Mm-hmm.
1: Akaba yala la wotere mu.
0: Mm-hmm.
1: Akaba yala la wotere mu.
0: Mm-hmm.
1: Adama yala la wotar mu kana hakli ngolwe yayi me yakene egore ma tinantina ama kwanga palma eto yala la wobai yala kwatonoti ya mawieti ye ga nuinye na wotrezo ya bale gila hunye takakana do yala la wotar mu mawie dad kalo ya ya pleti ya nu ya lia palpreya Tiaka di nu wala waka nukeleba ne ni apa eto ele eto e yala holi ya pang yala holi ya awakati e manga e yala holi namu ti mane e mawe e lai duno mato deba afindir na ganda mri na kang ala khalifa lama wala mane ali na kai mufarfa woma wala mane wana binja parce que wo ala binja lo kede wo mu ala to ala nu afla gne ana ha aime ton prochain comme soi-même c'est-à-dire iri imore rafan alo yete kan ibarato parce que won tana wo mbore toma won na gam batuma neki na sembe bo donc me ri na fama ana ka sefala wo mbé na ha nie ma tina tina won ha no wo ma nyuru bi khafude na kan yi wala mane won na binja
0: ndi
1: ibarato
0: yo won ko mufa na amukira ka fik betema o masali imam wen na mfala ka be na ka mufa ana ram fala amu en ko fala ana ram fefe nam ko bi boyema na gine tan ala mo mbira mo mbore kanak baitanna itan de reto na ga ira telefoni tungu ba liberté na ira i woyem fala nama na ga mudaga a singe mi ya fri ande mu ya saka ande mu ya unga fala die be un tan die unga fori binja
1: bo
0: ifindi imamra fori ga binja si fi rena mini adama kunyi kui ala bore mara kone barbu ibura ila ne kana binya khimu mri baba ko binya e baba fany mo binya ma dimi ra kulu a rezo sosio mura kil rima amura kil rima to amura kil rima tina mumuta ga ma fal deko yama kana kulu jibori ala ga sabati
1: amina
0: annama jire sobe
1: amina
0: maninke wayendi na a fele ko milam kele balawi kulo direto souci ya wori nga tradual ko yama ga comprend keli keli atambare ilo na re anga faga na lo na baba na faga angan ngana faga kabile abir na faga akere mulu kana nanum bi mfari gire nan kui tambar na logone amanga to ama baba to ama kabile yo to atakire nan to dunia nana balawi fala ama kulu na kandangi ka kulu na kandangi muno mona modira ba una nan fala ma yamabe dimira imeni e wenguima ini imeni e wenguima nana mbure munana wontona radio iki wombene ungano yamaya ya di Unga fala yamabe naga mfango mbe naga mfango mbe nana mburu munana ala ka baraka sala gina
1: amina
0: na o matoro wala ka de gi xamay mariye gi amariye gi gine na yi abara die bari na gine setare bara afa balaga agum maliri anon kame na gara e bar bu burra kono kame anaka bida ginen de famfora sena na gine yira kobri kay bele bele ni nana ko lu burra ha ga gine mariye na ka kulu ene burra kono gine mariye ko busse se fala ala na ga ni e khame na ga ga wali perdi ata ga wali perdi se munu fana yi anaka nyengebe sena na fanyira yule na nara na tema kodwara sika ma France sika ma America dina kana ba mateme ndo ni kobri la 10 million ina muga radoko kobri fi muma ni gbesu meyi gina di naka tinara anaka 10 million so akileira anaka bu anaka bu gina naka so a kobri makhlife anaka gina di ba naka mameti munu muga indi minute so muira mutura dogi kobri naka so muira mun naso muira naso naso meyi ala naka ni gina fanga butika naka nkame doni iki nanaka a butika naka gam sese munu nai anaka i kobri mokula anyenge khamema kona ma aga kobri fifefeu anaka fa longonde anaka fa yega me gonyi naka gine na na naka kulukulu ratena songo ina naki naka sanyimo na sanyimo kore anaka bile gifri ande afafa manu sandra me namfa ina fa anyenge khame afo ko ku agine ya gori ina ka tungu ina ka dogo sandra merira eta dogo sandra merira nyenge kama na kai kya kai gine sina ida na gine nanu no mai kobri fide kona muti ana ga ma fima ana paske atondia wala la fuma nan ya sir masakh ne bimbe mi yomu ngum mafala ka to e bara gani komisari ya kobri na lunta yi kyo kimula ma fide kama kabile na ga gine fe na kana ba fe na ke ana mufan ana atonu na afari ana afara mi be mena die ne tagi Giginadi lana rai kobri fi a ha mori ba yi agi di ga fera a de amula nya ga fi ba kamera ba ma ler na ga mama nya undi fa fanyira ba na fe firi nya la gina ke ga khiliti unga ya matu e turmati mura gina ga fami turmati mura kame fanga fami ndi fan turmati mura muka no solution so ide ira wena ira
1: ledno
0: namu
1: hakle gi kuye auditor ad ka gurka kuna nukane eka kuruka nale
0: iyo
1: ni akama dani atida alunika ni ya agbalama nye uro kanyi kila jurono ye eka nye dake nenuba dale zo haa jurono awal ho mwalinge ezo mwal nene ya agbalama lokoto nene kanakati yabo nene anyaka amu jurono ngonu wadye duo mdalo pekele bolozo dalezu haan jurono hakele be eka kolo kadaan dazi siye probati yabo ele mo ngon nene ba yamanka bo obliyon po kolo tome ngon nene e milyon po hige e debo milyon po nge e jage debo ngon nene zuo kuya yagbalma ngong to ngong naksim pong hangati kana grade kelen e yankul kan wal nene ba yaba wal nene e pa e mo juro no ba ya man ka bo ngo wali tebo juro ni pokam pal mo hege juro ni ma mapo ku he wal nge ma na bo daka de heti da wal ta de po ni ku he wal nge ya ba ga ma ko si puka da daga mo ngi wali close da po me doni da la yabe ekati epa emo juronu ni anye ba po ahwawo juronu ni ya alise wo mo ya ti ele ni e proba genwono yari buri epa ya da gendarme ga bu kepa de pa du juroni hege del du do e mena gendarme de gadavi yabe ki ya hakle juronu ngonu ada pa di enene banye a
2: vous écoutez un programme en rediffusion
1: ngwalinge ya palma edega ne nakpe ne koyi moyi ma palma en watere me wadaga ya ban juro nun wono ade me ngwalinge ya palma edega lamal ba ya le heni da pa da hlo da la gendarme di ne ne ma luwanya e ka toa ho ganya ai toa nyongo kala nyai ka mu kale ba kamuma ya de ne ne ba ke ya de ma de ku do horos ma ne ne anwala ha e ya ne ne ya nda juro nun lu gadi lu wai e ngwala hala e gali donc nun wad ka heni de wotu e ka donc lu wa kapa zili pa ke ku numero a tra kapo ka gbal ma ka tolbu ka ji ka par mo ji ka tan da boy lay duno
0: tabarikala nabi wala dan inte wala da gbedi keni muso yakun a muso ni a bulu sina te koma keni mfana bulu sina te koma ke te bulu kuloni muso te bulu kuloni me ke ka munke abla da giti muso duko a giti muso ni mfana gulale wudi gulaba a wala franci awala Ameriki, awala dunia fambe, ayafula mema kukomersante import export. Mekeni ni muso ni agiti muso tori nyamfe, ha muso boda akalama. Muso furuni kakobeke, kwa keni ni muso ni mfada, ayimafada. Keni ye barala, fe nyablo. ala ka kala barati na a jete muso fenye wulu jula bali akumanyi ni ngawodi la million tanjuluma anna sida bara dida meno wi banna wodi la dumma ndala sima a jete muso ni ngawodi dama akawodi ni mina kama kukala ma jete muso ba fa ye kota kokodi la sei kuma kono aiman sar aiman na indemnité dama munu anna sini kumena wodi men ka kanka dama madama mun di sabari ndi na dima Jeti msoni atoda walero butiki me ya buluta kumina ufana mbeda ka bulukulunya ubulukulunya do akajunu makani ajetikela kajunu makani ajetikela amason ama wali sorong musoka mireke anada ajetikia bra wula luma kana akana la yorabi kamato ama menfo akikosi akose filanando aname nkera awada sandra mwita ainara jetike bra jetike ni muso ye adenye kana jetike ni mina luti ni mina kawadi komisari ya kalasi grada wila kuna mawadi sarakate boya mfiu me jetike ni muso anime mfuruni suna ni mfarlala uka jere seremata bite muso ni nakudo mwa masoro menka ademe mwa kumafanya nilie kome alefu na feni nyabudu kwa wali sara lako kwa kebo kumbalano mso kukate wali sara kwa ime kumalabi kukunu nkanja sere mala aibenye momo masoro mweni nkandeme nebi idagiti mso le kataka wali komiseria nedo mfuruni nabulu neta nabwali nsara la aina na wali nlala anko do fredo ya kuka gida la gina kala komsoni akaka nka kebo kumbalando kama kanka bo kumbalando kwa ya kebo kumbalando ko kama solo dini fe oh kani ndere ko membe kala watini na hani ajiti musote da nyon fe aye wodi sorona ado musobu da makasi ko siama eske kani vanan kimbiri ko denye musoblo ko ne fana bara meni ko te bara bede wule na nambi ay ko do ko beita hakli malaki ko beita fo na wena ira
1: eh lai do no
0: namu
1: Nini ye ozala ma halbo julanu wagil nga hele kliba yakakolo ke yakil nga hele kliba nen takana ya hulobluyi akaba annamala nga hulobluyi ka katapli hulobluyi yakanga eke takaba nuka ye niya nuka ye loni doma men niya kwa eka hulagi bluyi ya lokul huli aha lekbaba kia aka julanu nenu mawone lezala lehi paske julanu kia kolo keti Ah, jalabu hanga, deka nwa neni ye. Leba hakele nwa neni ka import export. Apele me da prengwa walba pasiku golo kwa mahulene ahulene pulu. Mane lo yega analaka pula. Aha, hakele le malba julo nenti. Apele ma eni kule ipaya kule kwa julo ntiba. Neni bo mane jala, bo mba nenti nwe kama wuzala hakele wuzala tina. Wuzala kele wuzala tina. Ii wogil nga yelu noni diyo. Ya pale julu kela ti ya gbalma wogin nga hiyo nuni de lai duno jijine ana ma jido ni fito ana ma fitina ana ma jikobri fi kame toma ma jowa ya maneki
0: ito wemfe iki
1: kame toma ma jowa ya maneki
0: ito wemfe iki ya ma tu matiri ila
1: iyo
0: tango ya nito ngume ya kwa siyo ina kambengani ya soto
1: iyo
0: wanda imide soto manjira
1: iyo
0: awa
1: Donc attends toi ma yongo ngeneki aji gine die na ira atonu pira na nyenge gine for ana ha gine na negara bifeneki gine fangara yerbi ana matinde epi ginyenge gine na kaiki fe kolon tare nara di parce que xame ton wal feneki ali abla kha khunna langi na wakati xame fano mande sa da khuma abara nemu ali depense khour dinara xame bar na raba ni sema to atano man na khani de gardage ama maye ko kanyenge gine mama yeko na khamera preferera han family building ginas ga inge gine mama yaku na khanna khamera preferera han family building ginas ga ya sai masa family be family mukede ss

0: ina man dai sode kinda sobe wannan yima fa na hamrimbi wallahi la fa wannan fa bala musa so ya fa mun tajiba mariage ni se kirim mara kama bar de kone ama langto ama langtina parce que ni fera ba ma iman yon tina ma min se ku ye ba ba tina mto ira ba ma ikya nyogon man na tina mto ira ba ma ikim sikira nam fari mto ira ba ma ikin nam magina maria ke findi galo se se mara nta nyengesu han tam magina na kulu kona muna statu kirinde imu statu kiri nyenge bande hinne nara sawao mayakwi amiluga mako nyenge bande hinne nara amiluga ma kakudu ya kiren sebe ina tungo kakudu ya kiren firin sebe ina fantungo ba obligation mara megine to atanga die nana nadie baba nando ko komisaria moye na tanyira hana kamera minina mba gara minina ba gatina mato
1: nda gana ngi komisaria
0: ala anyenge na gana ngi
1: ala iduno
0: ni sabari
1: gigi menu minde
0: ah di sabari
1: gigi na tonu
0: moye gigi na tonu mbe na ga mariye gi nyenge gine kamet nyenge gine tang yera masema na nyenge suwe brimbe muta nyenge suwe brimbe iyo ba ndi do ya na ala yi tanko a de nga fa nga mbe sa kwi mota nyenge so ibing ama senga na mugo beto ili fe na kan na ba ma igara ba dai ba won kira na kan yati ko mona kina kra fa nyimara amu fanto amu fatina kono adama kiya tara ini buraka dong buraka dong buraka dong buraka dong lo konde konko ye dong ilo ba konko ye na ndoma na kan konko so ma ina ki ana sa so ilo na ga ta de na fa nyogo be ilo afikwi koneta na kamariye ko nondi gina kama kabile mu fe faira ba nondi nara ma na ma ha mori lu yagi kui
1: ah
0: ana ma lu yagi kui he atangana la yagi gidi atangamu komes convocation safari toto to amulanga kama yira kono ka fanto ndi jifan na mini ndi fen kui hasala ga ilo na parce que mukamu kui ba tan kulunko
1: te awa anaka anu la yira sono a comprama ana handa ba ga ginera
0: na ko na situation na kan ku yi ki sinde
1: ada mena ma sinde a halu mena a hakide ka kona ara mini
0: na he
1: amma sabe
0: eh na
1: asaye
0: eh
1: ginefa
0: ayam
1: akolo kolo rate banri ha ade ya pe kana tonu wali maneki ha atona so ma tangina yigo
0: ba mun so
1: so ma yi
0: ba ade pa so famo ma
1: ok ale aka de pa so ma ka ma kono kimi kata na gina mode
0: so kuna
1: ni yu da gina kolo bidin yu la gina kolo gi e para e para e for ne reki ne no bi da ga ka me fora
0: ade
1: tanke e ma
0: yo kuna gina ma
1: tanke e ma na
0: mbi da ma gina fora e da yo kuna gina ma ntun
1: awa halu meni
0: kama na nga fota
1: halu meni
0: ina yo ga fota
1: awa madami e ahaluna
0: ibara me
1: e ga kodi
0: madamu nga fale be ina madami sai ya tema
1: ade ya
0: sai ga more na
1: mi se mi toma se mi ga de toma
0: si nana
1: ah se se mi ga de toma parce que mi na mi na nyenge bangi ga mkui se se mi ga de toma parce que mama nke respira se se mi ga de toma madami he i ga na kobre tunguba i ga de ga venir preparer nara ne
0: i sanction kulu
1: ah
0: sanction de nana tanga ma sama mi fare ana na sama
1: aba bara safari ana kame na fare na
0: ki mama tinga
1: wala za bla bla bla epita na kentile ni
0: ba hey
1: mi se mari ajine hakke bar ge bombo double
0: no
1: abare bombo mi khiyo mu madar ma khani ma bore ma metoto gigine na khaiki na kana boye sama tema na kanu aka kame tongo ma setadi aka kame do ayira panda komi en deta aha toto ana minde
0: ina me
1: aka boutique khamu gangre
0: ina me lomi
1: aha khame na minde kame mo mara ga wot setadi ginan de na ibi da mana fora
0: i ha ke soto
1: ginan de na ibi da fora i
0: mutan na na
1: ki i don't
0: know mu mu ke yon ma fu mu mu wasama wana bila mu fora na ma amuno malande surtout que if you kwala na ba mai borra lo na kaita ma kulo tina na
1: ibi da ginan de fora i ha soto khata
0: ha de ngan de
1: ibi da ginan fora i khata soto awana na ngi khame ma story wala gi khalube madam ina kasida ina maside
0: mbara ala ma
1: ngi million
0: ala ngi jeji
1: Oh, na luna
0: ni mbaga jina free and free.
1: Oh dear.
0: Amin kwasi ya. Ajina mafranda mahadi. Ina mahamba ifa hadi ya. Eh. Madamu he.
1: Ina mafidi.
0: Madamu he.
1: Ina mafi.
0: Di alunga we. Madamu he.
1: Ina mafi.
0: Ituli tinta nanadi. Ina mabita mvora.
1: Hey. Madam igine ngine. Nansahi place ne. Nansahi.
0: Ndamu ifa makamera bara fa
1: imati. Hey. Hadi.
0: Ina kolonga mena kana baga mufangi. na

0: anak na bagay sa illegal. Ala fara fe dabora ka me Maria ga itan yenge su kuma se pa normal. Ka ala bara ragiri na fe kui itan nga ngori bar sika komisaria bar sa do komisaria. Ala bu ala mu mu ne ragiri su.
1: Ka ginena na gi situation. Ka ginena na gi situation to he marigi. Ka gi ginena na gi situation. Ka ginena na situation. Ade ya ade asameni ka tangira na situation. Ali bare la gi marakolo a gine nyang khame bara doni ay abara kor rasu anyengeira ha
0: yo
1: afa afendira bara mu kor regbilengi ki yami kata khame nya fa lamane ibarato ibar hakke soto na paske kor na ganto ngoko neki ba gine tanu na ba khame ira nyi mabo aha khame na ibarato
0: mi matandi gidi mi matandi kono wonna dan na re fa de famille na nandi ah atam fa me adi mame ti foin.
1: Hey,
0: I'm not going to be able to do it. Dieu se from ait ma meeting
1: dieu mundo dieu dieu to fe
0: ala
1: itambe adinga sabadi itambe adig asata di adi dinga ni wa manaki ahadi fama na do set bana mama misara mama misara
0: e fraga na bana de lugo na la urule mama
1: la du no guni
0: mo che se te ke ba
1: ku ka de
0: wa ni da mo che re te ke ma be mo che se te ke ma
1: mama la
0: ah pa itana na kolo e na fa na kolo ni madamu ni makan di mana kena?
1: Ada orang yang kami mandi.
0: Ah, misi? Eh, saful lah. Dia ni mana? Nah, saful lah. Ah, dia baru beri video makono nang besa mana? Alah, mesti nak apa? Mumpan yang mindi. Atau mama hari murafai ma.
1: Ada orang manieta. Foto dong, foto nak antuk orang manie.
0: Adi, ini mana orang nak misi mana? Ma fara kare na banta nara.
1: Ade.
0: Banta ndo do si di ku ibe. Enta ban ni mana? Kame mi ko binara fe na kana ba. Mutan kame muna ikine. Mwikine
1: awa munga okori shalo goba nama
0: korije yo muda ngi fe garda vida 626 93 59 35 Na nga fikire mfale be Adama nutina kulo Finde na imara ba madi Gende na na bomboy na fama Nana na kina mdu wa mkifuri Ya gini soto haifa kakakore ni damu ba mkifuri Iye membe Gina diga wakili Gina diga sabari ala nana na guli ngama Kala jega jiri sodi jiri yomita masono Iye membe Iba dikiri bari firi mbari sakambar bari Kame inara baki kame na kambe Na kame mama nyokun Atansa nyengye nansuku Na nyengye namfaka Aitan na yarabi Iga foga ira Ama iga moritungo asasa komisaria Ntan na findi tan na ifi samane na kame be Isara minina Eya ni kwabili fima Ya soma bundi na yira 10 million ko parce que na moye na yira to Agbakyoji ama plenye lokere depense fira ama vola madie musika ke école ama vola tesale na ma ama vola yesale na ma ado okipe na nta khame ma ma ala to fini ri nyenge so wira imanya ko na yila nyima imanya ko ntina ma ina ngamma mori ba yikui ala ga barai fima arabule madie mabarkara ina naraba ina vuli tongo asoira gile kamaira ana miikui wallahi kimu kata kaiso ya mira mulara ga mini masono
1: ba ano naraba agbete mo sama gile na fari na kande ngigira ni sema gi khamena khaiki a anu kobre na kan fima gi nyenge ginema nanu noma akhadi khaifande yirende
0: gine gina
1: so nebelo kram epi mi sema Satadi
0: Arabu lune
1: amara Ibu nama walde Ibu no Ibu sende Kobri dondolo Tisade
0: Sekima Iyo Jijine sese mu mankama
1: Lai dunia tambe na luna. Eno nyenge gine tu araneke tambe da no maluda musefi na ma.
0: No maiga musefi na gine ma. Nyenge gine. Awali na kana baga anu nana lang.
1: Aha.
0: Anu nana lang.
1: Amena sa kanyata na nuberdo ma.
0: Iyo. Anu nana lang.
1: Aha.
0: Ibarame. Nana raka me. Ini fefirun. Kata. Isonyi na fa anakobi. Ika gine lana abonye sa soto. Na ikeneng, akabwenye sa soto. Na mi ikeneng, akabwenye sa soto. Paske, ila nyon mata nangida.
1: Mm-hmm.
0: Kona mwota angame, mwuna kalikile mako. Mm-hmm. Mwuna kalikile maler na kaya, faa li fe mwusu kwayi.
1: Mm-hmm.
0: Ibe lame, mm-hmm. Fo fe mwusu kwayi. Di nani barje na barje kame na kambe. Ma eke di mwuka mwote tan soto ma. Balak, ala tang. Ala wa idi solo fili bari, ifu bari.
1: Mm-hmm.
0: Ifen kame na fa. Aife mane
1: mm-hmm.
0: Bali ya muna anakui
1: mm-hmm.
0: Bali ya mumeni di
1: mm-hmm.
0: Me denna gara Seko
1: mm-hmm.
0: Nyenge gine Yinante ya mata mfuri di ata Naga intere Walu nuna gandogi Kame nana Ika yine nana nanyira Nana ara kame ta Ima kulumma Asi nana ika gine ra Itake naka mbangi Ajine naka nyiki inga na ya Gigine naka iki ibaba na ya Imuna kulumma fefe isoto
1: mm-hmm.
0: Kabila na kan lana ga go mafala ne ma go mafala kona kabila no fe munun na iradibe e no fe munun da sobe 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 aye kili kya kagidana ni musoka kanka wali ni saraka ke boku mblando eh ama kanka boku mblando ka masodo kai kiti musoli wonadi ale menye ke ku troya foi mato ama mensodo kafada agiti musula mebi giti musoli ni na ke ni talafana ka wadi komseria ama dawo made anada haibda kana paga ike kana sonkola ile kala yarabi mede yaite fredo ya buluka wake boku komseria kwa wodi sira ba ka wodi sira ne kan wodi man kwa amiri a wodi sira 600 misi a misi 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 dia vanji ma baba ma kali amoleri angano asina nanu nana kana mara yifi mol na ngi ke ali die mone e baba ko na fi mane parce que yine ni ya mako Jire ni yama
1: mm-hmm.
0: Na jire na kana ki
1: mm-hmm.
0: Anakba anu sende Amufa kama jeliko Amini mane lokondi
1: mm-hmm.
0: Ndara mbe
1: Alo
0: Alo ndara
1: Al mm-hmm. Al
0: 628 mm-hmm. 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35
1: mm-hmm.
0: Na
1: mhm
0: kame
1: mhm
0: itafara gineba agine amwe munamfamfe kulu
1: mhm
0: kame musese kulu amunamfamfe ntana fa bayi
1: mhm
0: ata munamfamfe se tomane
1: mhm
0: amamfa bayi
1: mhm
0: kame fanga wali na naki
1: mhm
0: ama kulumma
1: mhm
0: gina anjiki
1: mhm
0: na la kariatu
2: vous écoutez un programme en rediffusion
1: kadia tubangura gram mule oha
0: mutur matira
1: mhm
3: ah pe ana goro ho
0: aha
3: goro ban kire nara
1: mhm
3: direga dia ga kamera ni geni
1: mhm
3: paso maso sere na mani na kule ma bunde fa
1: mhm
3: pana gine na manu
1: mhm
3: aga futi kana kamera ni ne
1: mhm mhm
3: kana gine na mono
1: mhm
3: aga futi tandango meni ne
0: mhm
3: konana na aga gire so ku yiki
0: adi
3: ala bara ga ga titi sada na batu gwan na ku madi
0: mhm
3: asere na bia no wa kamera mini je gedi
0: mhm
3: aga tuga ga ta ga ga me ku tara
0: mhm
3: ala bara ga ga titi sadi
0: ataran na ki
3: aga di aga di ga tira aga ta ga ga me ku tara ga da mini gedi ala bara ga gire so nyo hala mu gata sana bari
0: mhm
3: kona kanu dinenan tamman
0: mhm
3: akan gafu di tambara kanan
0: nan fala manu
3: Salamu
0: alaikum. Salam. Sasa wa bangura jine rafango mafoe kakaklima yaka. Anumfai tofata singinde. Aba bangura jine nanyi. Na nanyi ya. Nanyi na mfala mebe. Ika jiri. Inasu. Bama tofanya kida. Hey, mara kelima. Jina rifa munga. Nga kati yatu mara kelima bangura jine. Walai gramule amara kelima. Kakaklima nanyi. Bangura jine itang. Woshoboti. Bangura jine nanyi ya. Ale boye to gbogbe ma nfa jirisu he na he na non di falebe ka ala ira jirisu jiri bareyo mutanga mi de fo kire nan na muma mu sen na kan tunguma mu ga ginebe musa nan nan tunguma tande makabe isali nan na kan ki wallahi sese ayeli nana ayeli eta million tunguma afi manyengema itonde na tungude afi ga ginema akole ni misama na lona ke atan lo modi na iki ilu ma ler ni fasi mira gigi na ga ndo banga tam goro ki mamori na ya gibar die bari mbar die bari ma ay sutwa me kama na natu enyongoma gire na ga na wakili moli da ba ma ga ga meta aga ga ni yome be ibara me Eman fasai runyi ah ji ra kena no masgade ma mon frère ma kulu ma tide na fa kili kuma isa na kan tungu ma pre ina so nyi kulu dia man ne na mu yira mu na consider fuk be ki na kan kenema fuk ha me ga na kulu ini fefira bama ina katindi nyenge ya ga nyogo ha itanga destabiliser kwani nyenge ya ga nyogo na ga ni itanga futi gara maga
1: na na mfula
0: ali mane tan igeli nara
1: na na mfula ga na kina ga luna si
0: ga
1: lu bore ga me bada kai
0: imameti
1: ga luna
0: ga tala ri sha na meni he kama mani ya ni ko komisaria nyenge gine yira amariyagi amoy ajine na mfuti na ga fana gara rumini na ali lere kire na ba ha fa ga ita mo mane manara Na vale bego. Kame la ne ga kulu. Atande makante mu na yina mere kona mi lugo bako. Amilu ga mafio. Atana na ya buita ya gori ko. Mese fanya atana ngunko. Parve fanya atana mako. Na rambangiti na tambar laibe. Kono itu yara je lo onde gina di kirambar me be lo na ga firim bari ba asam bari ba hannani. Iga kulu ndai ngon nan nara. Ya to mene kame ma mu yaju mu nyaago ma mu yura anyaago ma nanna mu fa ma nyoko sono mu na kam brina ba ma iki mu ma fa la ma kene ma me mu bonya ma mu na ma na bar jadi bardi khaska ma khaska abar jadi bardi fis mara fa le be ini ma ko ngi ne khili de na ga nyaago bele ini ma nyoko kame khili de na ga tingin tari mu ta mu tingin de nana ara ayope mu dalinga ne mu ke me do ye ke me do ye tungo sulumanani bri anu sulumanani mu bri ndali nana ran na fara mebe na mu kere nyoma fu mu mu wasama kama yo jine singe fein ana ge jine fein de fa mu ni sama fa barge ya lan na kulun ma itame ah no barge marjide na kame be binan sotoma me akulun tariyanu limani ya tarina ya etang ngi na ngi ma ala barara ya rabibe nyange ginesi ya asa kulukulu rote itanga foera emu mega kamera bae ga kametane ki mega kamera na maibaro place fi bandima yi membe ina luna nyange kame mama nyonde nyange kine mama nyoko jina nyi ki to na kan dunu ki sebi nan na yira to abar ge lan na yira bae tanga maka sambarga itambe sono na manan ku 2 million kan na yima kamu fi fo na ya rabbi Ima sanara mutungu ifa ifa tungu a foera a adoko de na fa fini location na ba fa fini ko ida ba a kani sa kani jedi itanga gine nana gina nyanti ndina nana yigina na kanye ki gina sabar gina ara mai ga de mta mamori musika mana lokwe itangine ta na ni gbengu ta mane
1: hadi ya
0: is fasinge
1: na
0: isabari ifa singe na kan ting na ki
1: mona mbore gine mu gere mana mas
0: Nefsan Transeng, 635, 935, 935, 657, 935 935 na na fale be manga bila falare be jikine ha ha moriba jikui
1: ala faraba ma ka dia
0: si na mri ni suwa na ri bombo ya mama wala la foma ina ki gbenyo na ya jiyo mima ya jiyo mima kono ya gi na ga mkoro go dunia ya gi birim ba ama mo hore go ima na ga ya gi ki fisa ga mfa ga be
1: mfa ga fisa ga
0: mfa ga fisa ga ya gi ki be ba bira mane fora imbe be fa ga ta kire nara nara mbe ay no ali madam kone eh madam madam ka
1: Madame
0: Kaba,
4: Madame Tunye.
0: Nana Tafim Voleta, ou Madame Tumaran Kaba, Monya. Eh, Alhamdulillah, Kananga, il est
4: là. Tarasitala,
0: entre Molonila.
4: Ah, lui, Tarasitala, Kokalfu.
0: Mba.
4: Mbrankar et Nanin Kabo, Higila, Nimbiamus, ou entre Ole Molon.
0: Eh, Alama Kadamanola.
4: Nkame, Tifravale, Higila.
0: Ah, voilà.
4: Allah, Higila,
0: Amina. Amina.
4: Allah le gino ga farma.
0: Amina.
4: Allah yel samra do nan francine.
0: Amina ya rabbi.
4: Allah si gandi.
0: Amina.
4: Awa. Mbara la bi wala dame.
0: Mba.
4: Wala da anyuma aduma mbara kai ma.
0: Mhm.
4: Ke ka me a kamin ke ma kunyu ma ke fi.
0: Mhm.
4: Ule ya kala kiba wa ke meni ko wani gulike tare yale.
0: Mhm.
4: Mani kala kumale kiba wa ke meni ko anani awani gulike kudule tare ya.
0: Kosobe.
4: Bapa muso ya kuyi telewe diye wala bila ni ki tele ke bila sila kadye ala di ala ka min ke du yara ki ya wakim muso min te ala barabala kele kele ma se kiyama falamunu ke min te ya ka min ke adila abrala yara bile te falamunu ina ka min fo ya tanti ka min fo wala bila iba ni sila bila ata ba ke muso medinu sa ke men trebala muso min denu ka abwa denu kunanu
0: bimoke
4: kaya ka min kaya tinya ika le ya fola ko muso du ko de ke ka te benam me ko ke da ba ko du ke ka di ba me ko ko ka ni te de muso ma ka be ni ke ma nyo fu ma me na mo
0: du ya le odi ya le odi
4: muso ma ama de ke ma
0: ah
4: me ko ma le ya fola ko muso le ta ka ju ka ni ya fola ko muso le ate benam muso le ma ba ke muso e ba fo ku ita sara ke la e de nte ke fu di muso ka tele ne ke nya ka di anye ka la wodi bla sa wo la faida me ke ma aka min ke aka aka ka muso fa le faida ke ababa ababa ne ma wala bin la ndi ale ba de muso wo yere wo te bua kuru ko nta di balo sa ata
0: allah ka ba muso
4: na min ke la wo ya ka gul ma ka di anke ma wala bin la tra ba ne suma gine ka ma wala bin la ili muso inu balo le wa mota ne la kuru
0: ko ache
4: ah comme muso do barakili kese o brafo de dini nendi mabo mobaya flamulo mfana nyen kado nso aye die aye gakato fankele na aye tade alama aye die aye kela boka sola den koso ala braba ala kiti tela le odi
0: koso be
4: abar ke bra moro ya bi ala fami der bra moro ya muso ma pin banka lo tre wo ba ke muso tendi atra ba ke muso le se tra ba muso be lu kona na den kuna
0: ah
4: aye kela bo wo aba kela bo se bedi moro ya ma fala mo siti kuna ulaya hakiyama
0: feu
4: aye di aden ko salama aden baluka baraka do aden na aye tubu nya aye wan islam en ka aye wan nya uka ne ba kuma da mina nya da na yende
0: nya tabarikala tabarikala barika madam kaba ku barka ha no ila kli libra de nya bi fe no te ntum da fo wa wan ntede kankan da ku do mte ha da fa 626 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 akolo na nga fe kreme lebe ala to gine da na khameda arian na mokore gine na na ngi fe khameda misema a fe molina ya logon dim famane na histoire expliquer di be akeli gine ga doa wima anagam fala ala ba amore gafira amore na ganna kinan no sofi jahannama ne anaga kiye sama anaga na ganna bama anaga gina ganyi ki anaga gine gbegbe gibarra ba gine bidina meto na ma to fine tanya na gine dongo era e ga comportement fini madi anaga ana comportement bete yo munana mamori na gan na bari na gan kolongi e ne mbenga die eranto yenge ngadie mamorima kamudi emmai morima so ma jahana mane memori mamori yaba mamna lor na ge atama kulo to alima a ala tanga situation bata ge so manta na nyida ngasinyi kana sinye urusura jahana ma abushun kana sinye werra asgariyanne die na iya na yo die na nyida na o misira ba mana ana ga sonyi kobi ana gimu kin kin ma gimu hin nan tanna gimu tin ya tali sa de fanyin nan sama gifa na gambir na ba ma no ra ba ma tandi nan ma ana ma na ai na nyi ki awuni nan na ye tanna ana ga die nan ye da ni se de ya ma la be wallahi ga die nan tanna kan na to ya kosi ai tan sika fi jahannama muta ma die na na kululo na kai mi se fala mambe ana mambar die mbara alamagandi mbara dia ma khanta na mafara mbara dia mutan kami criminal na mutan na criminal ke criminal fima mi yomu dangi mura mu gine to yege man ngam bin ngumma futi kui imina mema imam nu preto yura na gafale be ko ina kan na ba ma illegalement ada ga khame be amu da ga gine be tout ce qui est illégal gine interdit gar kan ga khame interdit gar na kine me ala nam adam kulun da gife yetera ala mu kulun
1: bo
0: atana ngunda a gine kulun atana gine da nanara amutin kole ga lu gine be ibaratu ana kono ha na ko to vlado ha wa abara evacuer ina ka die e ka die ka fira mi fore bo gita mamu futi tango imani kamara meni kurtike se pa ya beka kurtuke DLS said Lex men in ananara. Donc, etangire na kasuma. Dunya hito. Ino muno ma ya bade mbimbe, ni je so ina ma. Nam so so inu mani ke kata lindi nana, ay khiri kanades ke maden na kambiri tan sai mu men ni mari. E khiri kan maden na kambiri. Ala li non di nebe, isa nyu mani lima. E khiri fa inflama maden na kambiri. Ali nata non dinara isa nyemeni lima isa nyemeni lima donc radier ra manyorum dorema kami kamura kristo to ginere katakima e futi la rakana na gamma ngana kulu amula rakana na gamma feu mo gana fan kulu me to wallahi gine futi kana makona ina matu kame na kam futi kana matu na kam futi kana matu ana ga no na be nyimbete tunguma parce que ibo etango magine fe ine hay sai ma matu anu gine tan na ran na to fon gine bir me na no stoma ibi bore be stoma ko igwe na tunguma e pontiri na tunguma me tan na fala parce que kame ni da nta nan ta fingum fara na han nan tanken nan na ba ma adi atane ga dunie completement ba sekata la kenderi i woni mai tiri won tan wangi be mu no mo lu denya tongo suli mu gine fi inara ba to ina no sindai inara ba to ina e khama nya mara mu khama ya e khama ki ya mu kamalima ifina da di dana da adi no yim mari ri ko tan luna serbater sem bunana ibar findi societe ya kori alo mi ritum gine nan ne ira kamali sira
1: bo
0: kame ga kulun wonga na wombariko won baba ne ge wonnamo won tara gine mi na won tara kame mi nana ihin ne gine na ganna ona ko bubur ra ha ala na ko londe di ima kulun ma ira fam ma duniya ma dangi fe ga gine ra fo finde ni sota mi ko nyi ba ma na kan ko wo mata nga yeki e bar kame to afraki ngabar taga magine ma kame ma angama noma atara gine mama noma akunja gine mama noma na ga think na kiko ana gambe mukere mabe na kelbe na ya ba madi mara die baribe to abar fra ala to frari anu yalang lo nare a heri nam fimma anu yalang lo nare anu hinna ginna kala bar fure fi amatu mula ngaira bulu wallahi gine na araba ma kame ta mana na wanga kwata fi
1: bo
0: a muta bana di na ba ya ba ya ne raba na ba se ngule momo no ma muye taraga tadi momo no ma gire na ya taraga ma nya tungu sa amanya be koki kame tang i emwa de mwara ba matunche ba vrai be di rawali mi adi sakukofi 628 93 59 35 akolun to ikinta ya non di falama kono
1: ti
0: de ma kulubu kala bay mum non di falama nana na won tagi nta ya non di falama me derinde ida lugu ala rule munana nga ko ni da wallahi ko bi 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 aga aga morira mini jili kamara kanu na wenye mani ne ko wokiliti watangini da kamira wokiliti madam bangura bar wen ya ko sigine ya lama ba bangura gine na nyira ayope to iki bwebo kono
1: eh ladu no
0: yo
1: e golo kanuka kakaki bai ye ekrina yetina ba malta kana kanuka kakaki bai ya kagalai mane ega abalzu buka tina kapal kakini nyeka ya kan hakale ajroni ya mahal akaka ega endon kala ya ginya mahal boy woron pa mahal we pase ela ta ye ne ba ye ma a di kamenye ne ba de bo e ka gati laidu no woni mkhinu malang ki fere ba mara se woni araba ya lama alkotina kana wo ya
0: ah awa beni nara awa woni na nyari nte ya mun man nan kalkilima mire do bore yo mu dange ga jenera mire do bore yo mu dange ga molla connaitan père de famille ou mère de famille ñin nante ya mu nay tan yi day ga bangi kuy anata nam farma e tan an toro fi yo ah e tan an toro mako
1: sino
0: imayele
1: anya mu sagi
0: do ay imayele ma mer la mine suma ki soso eno ali tanan fe
5: allo
0: motru materi da
5: allo
0: mo ben la mine mo tru materi da
5: aw na ka na fa la magina di be
0: aha
5: na ma na radi a ka me mini geli
0: mhm
5: ala ba a kiti sa
0: mhm
5: a radi a fi a radi a na di mi de fa a ka me mini geli
0: ala
5: ba a kiti sa
0: mhm
5: a ka me ka mi re fang a ka ba mi fi ni ma fanyi fanyi ra
0: mhm
5: kana tu na ne kina na fula bawa fula gina riba hadi aha kamera mini ke
0: atu mati gara
5: awa kana ne ke
0: ni wali 628 93 59 35 667 93 59 35 628 935 935 657 935 935 657 935 935 na ala fango makameto wayange Konaito mutu maiki wallahi maran kalin kalisimuna alara abumma kalibe kakame mukhakhiri soto nta mumu yokonani menyenge soma ba mubili na tanankui banu waya ya do television nu radio kambidana ana alai tanko mutanga me bim ina kasisira bana gani mai gajine ka songa banki sesi to ai sebu mrida ina wen fine fala gajine be
6: Soleil FM, la pub. Culture, divertissement. Sur soleilfmguinée.net et sur l'application Soleil FM Guinée. À la radio, sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Soleil FM, partout, tout le temps. Abonnez-vous sur notre page Facebook Soleil FM Guinée. Soleil FM Guinée. Pour ne rien rater des reportages, des interviews, des émissions live. Soleil FM, la radio qui vous suit partout. Stop la pub. Vous êtes sur Soleil FM. Soleil FM.